0: The Province, Camarines Norte.
1: The Station,
0: One Radio.
1: The Frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio.
2: One Radio.

0: 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid Annual

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
14: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.
15: When I first saw you,

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: The Weekend Playlist.
0: Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tinugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
12: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket, sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio. 99.7 News FM. It.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky La Cochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
11: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black,
15: also available.
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
19: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
15: Siyempre naman.
19: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
16: Wow! Gustong-gusto ko yan!
19: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
15: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
16: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
19: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
15: Healthy na?
16: Pampaligaya pa.
19: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
15: Basta may Black,
16: may bala.
19: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Gold
10: 20-in-1 coffee.
12: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
13: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: province, Camarines Norte.
1: The station,
0: One Radio.
1: The frequency, 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.

0: on radio. 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
10: Tinugo na.
11: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
14: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
15: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
16: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: 99.7 News FM. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
1: Best Cafe Black,
2: also available.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One Radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
0: You're all in One Radio. 99.7. One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnortenos.
0: One Radio.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
3: It's 12 o'clock.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Christian music and beyond. One Radio. 99.7.
8: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 herbal coffee mix. Murana, healthy pa.
9: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio, 99.7 News FM.it.

0: Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
12: Siyempre naman.
11: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
13: Wow! Gustong-gusto ko yan!
11: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
12: Ani, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
13: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
11: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
12: Healthy na?
13: Pampaligaya pa.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Basta may black,
13: may bala.
11: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
15: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
16: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para hula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: 12 pesos lang per sachet.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
9: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
10: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
11: Yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tinugo na.
11: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pag-

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
18: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Go.

0: Province, Camarines Norte.
1: The station,
0: One Radio.
1: The frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: muna. Mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
12: Siyempre naman.
11: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
13: Wow, gustong-gusto ko yan.
11: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
12: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
13: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
11: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
12: Healthy na?
13: Pampaligaya pa.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Basta may black,
13: may balak.
11: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
15: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
16: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It.
17: Retro Jam on

0: isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tuna, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam on One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
14: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
13: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
14: Sige, papalondri ko na lang.
13: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
14: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
13: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
15: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam on One.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga Pharmacy, Grocery, Supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
10: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black.
9: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net.
12: Retro Jam on One Radio.

0: Province, Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnorteños, One Radio, One Radio.

Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.
13: Gen Z!
12: Gen Z.
13: Pinoy.
12: Pinoy.
13: Pinoy.
12: Gen Z.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio. Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM. It.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

Noi Gen Z, so one radio.

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
3: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
4: Magkaisa tayo.
5: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
6: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
2: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
9: Tindugo na.
10: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Wow! May bago na namang Best Cafe!
10: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
11: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
11: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
11: Pampasexy!
10: Pampamacho!
11: Pampahealthy!
10: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
11: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
12: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
13: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z. So One Radio.
14: Alright, up next. Para po sa mga nagbahal ng totoo, binigay na ang lahat, ngunit di pa rin sapat. You're listening to 97.9 Late Night Soul FM.

0: Oso.
1: One Radio 99.7 News FM Daet.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tuna, healthy pa.
4: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z. So one.

0: Gen Z, tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio Pinoy.

Gayo. Pagwala na ako. Pagwala na to lahat. Tung pera, tung kasikatan, tung pangalan na iniingatan. Dito pa rin ba kayo? Alamang, isa din kayo sa mga unang lilisan. Dahil ganyan naman kayo, di ba?

0: vibe lang sa kanya sila. Ang pansinin, nakita lang nila maganda yung kasama ko, kaya ganyan sila. Yung umiti ka lang, pero nung suplada ka, yan, ngiti. Ngiti. Yan, mas kumaganda ka kasi pag nakangiti. Bitch! You know what the fuck going on? Some freestyle shit. Yo. Ay. Kung di naman ako sikat, hindi naman ako isasama sa akin eh.
1: One Radio 99.7 News FM .it.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
11: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasexy!
11: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
13: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
14: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Sa ngaran ka na maasinggan aki, pati ka na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong Espiritu.
0: Mga tugang rumdumon, asin pagsulsulan niya to ang stoma kasalan tanganing magkanigo kitang magdulot kay ni banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa giba, asin, sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na birhen. Sa gabos na angeles asin santo, asin sa indaw mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherat man lugod sa ng Diyos na makakaman asin, pakapatawadan sa itong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran.

0: Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asim sa daga, katuninungan sa mga taong marhay ang buot. Inuumaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ika, huli kang dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos hading langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, kordero kan Diyos, aki kanama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pagimaherat. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kay raki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan. Ikasanaan urog kahalang kawa Yesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. Makakamahan na Diyos, yaon sa imo ang gabos na karahayan. Panua, ang samong puso, kan sa imong pagkamuot, pasariga ang samong pagtubod, asinuli kan danay mong pangataman, patalubua ang anuman na karahayan na itinanom mo sa mo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Yesu Kristong gagurang nanyamo, sa imong aki na kaibo mo asin ka na Espiritu Santo nabubuhay asin nagahade sa rong Diyos sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Pinapahiling ni Propeta Jeremias ang manungod sa kadipisilan na namamatean kan tawong inaapot kan kagurang na. Minsan, ang tawong ini nakaka-experience nin pagsakit. Dei niya ini madudulagan. Ta mismong ang tataramon kan kagurangnan ang naghohorma sa saiya. Hinanyugon niya to ang enot na wasahon.
1: Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Kagurangnan, ako dinaya mo, asin nadaya. Ika makusog kesa sako, asin daog mo. Ako pinagngingisihan bilog na aldaw. Pinagulog-ulog ako nilambang saro. Kun minataram ako, ako minakurahaw. Paagihon sa kusog asin rauton. Hulita ang tataramon nin kagurangnan sa kong pinagtuyaw asin pinagulog-ulog sa maghapon. Kun ako magsabi, de ko siya sambiton, o dai na ako mataram dapit kan sa iyang ngaran. Iguan na sa kong puso, ningaro kalayong naglalaad. Pagal na ako sa pagpugol kaiyan, asin dai ko na matitios. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Ang sakong kalag napapaha sa imo kagurangnan kong Diyos.

Mag-uumaw ako sa imo, sagkod na ako buhay pa. Sa imo, initaas ko ang sakong kamot. Asin, minaarang ako sa imong ngaran.

hulita ako tinabangan mo. Asin sa lindong kan sa imong pakpak, ako maugmang nagaawit. Ang sakong kalag dayupot sa imo, asin ako sinusurog kan sa imong tuong kamot.

0: Ipinapahiling sa sato ni San Pablo ang makangalas na kapangyarihan kan kagurangnan. Pinapagirumdum kita na ang gabos na nilalang sa kinaban, hali sa kagurangnan, asin mabalik sa iya. Tukduan niya to ang satuyang mga sadiri na magkaigwanin pusong tataong magpasalamat, asin pusong tataong magpakumbaba sa atubang kan kagurangnan. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Hinahagad ko sa indo mga tugang, huli sa pagkaherak nin Diyos, na idulot nindo ang sa indong mga hawak, siring sa buhay na atang, banal, asin maninigong ako o nin Diyos. Iyan ang sa indong pagsamba, dahil kamu mag-uyon sa kinaban na ini, kundi baguhon nindo ang sa indong kaisipan, tanganing matalastas nindo, kun ano ang kabuktan nin Diyos, kun ano ang marahay, maninigo asin matanos. Tataramon tan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrokyaw kan santo ebanghelyo.

0: an kagurangnan mapas sa indo
1: asin sa imong espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Pon kay to nagpuon ng paliwanagan ni Jesus an mga disipulo na kaipuhan magduman siya sa Jerusalem dangan mag-aginin makuring pagsakit sa kamot kan mga kamagurangan kan mga poon na padi asin mga eskriba. Sinabihan niya sinda na siya gagadanon alagad sa ikatulong aldaw bubuhay luwat. Isiniblag siya ni Pedro asin tinuyaw kagurangnan day man lugod iyan itugot ni Diyos day iyan mangyayari sa imo. Inatubang niya si Pedro asin sinabihan, rumayo ka sako Satanas. Nakakaulang ka sa ginigibo ko, huli taan iniisip mo bakong sa Diyos kundi sa tao. Dangan sinabihan ni Jesus an sa iyang mga disipulo, an siisay manabuot magsunod sako kay puhan lingawan niya an sa diri magpaasan kan sa iyang krus asin magsunod sako. Huli ta siisay man an namumot na magligtas kan sa iyang buhay mawawa ran niya iyan. Alagad ang sisay man na mawa ran kan buhay huli sako magkakamit kayan. Huli ta anong pakinabang nin sarong tao makamtan man niya ang bilog na kinaban kung mawara ang sayang buhay o ano ang ikakabalo ikakatubos kan tao tanganing makamtan niya giraray iyan. Huli ta maabot ang akin nin tao sa kamurawayan nin sayang ama kaibaan mga anghel asin babalsan niya ang lambang saro susog sa sayang naginibo mga tugang ang marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Diyos maray na aga sa indo kabos mga tugang kung narumduman nindo ka nakaaging Domingo sa ebanghelyo hinapot ni Jesus ang sayang mga disipulos. Kamo sa paghuna nindo sisay ako ta sabi ko baga kan Domingo gusto madali nang magadan si Jesus gusto niyang makasiguro na namibidan nindang marhay si Jesus ta iyo ini an ibabalangibog ninda pagdain na si Jesus iyo ini an marhay na bareta an pagkatawo asin an tataramo ni Jesus daing iba daing iba ang ebanghelyo daing iba kundi ang bilog na buhay ni Jesus asin ang pagtubod sa iya iyoan sa tuyang kaligtasan kaya gusto niyang makasiguro na namibidan ninda siya sa laog din tulong taon na nag-iba-iba si nag-iriba-iba sinda kaya inapot siya sinda ni Jesus sa paghunaan nito sisay ako sabi ni San Pedro ika ang Kristo ang aki kan Diyos na buhay naka ahangos nin marhay sa Jesus sabi niya ay salamat tanamig bid ako kaya sabi niya paladan ka Simon hulita ang bagay na ini ang sa imong simbag bako hali sa tao bako hali sa pagparabasa nin libro kundi ipinasabong sa imo kan sa kuyang ama sa langit. Asin, dahil kay ni, sabi niya, ika binago niya sa pangaran ni Simon, ika gapo, asin sa gapong ini, papatindugon ko ang sa kuyang simbahan. Asin, ang pintuan nin impyerno, day nanggad marurumpag ining simbahan na ini. Minsan, anong impyerno day marurumpag ang simbahan na ini. Kaya kampante so isip at puso na Jesus na nasabutan ninda na mahali man siya hindi ang ibabalangibog ang itutukdo kan sa iyang mga disipulos iyo ang pagkatawo asin ang tataramon na Jesus. Kaya ang ebanghelyo niyan kasunod ka ito ta gusto niyang ipasabot na sa inda na pasiling sinda sa Jerusalem tangani na sabi niya ang aki nin tawo magtitios hali sa kamot kan mga kamagurangan, kan mga padi sa templo, asin kan mga iskriba, so mga nakasabot kan lay. Papasakitan, gagananon, pakalihis din tulong aldaw, mabubuhay liwat. Iyo ini mga tugang, ang gustong sabihon kan simbag ni San Pedro na si Kristo, papasakitan, gagananon, mabubuhay liwat. Pero kinabit ni San Pedro Jesus, ihinarayo duman sa unsing mga apostoli, sabi, day ka kayan magsabi kagurang nanta, mararaot ang buot, pero maluya ang buot kan mga disipulos, kan ibang mga disipulos. Kaya, tadai ka ng God, day mangyayari iyan sa imo. Para sa tapos, hinampang si Pedro, kaibana sa mga apostoles na iba, sabi niya kay San Pedro, rumayo ka sa kuya, Satanas. Inapod niyang Satanas. So, inapod niyang Satanas. So, enot na pinumbraran niya pa sana na iyo ang pinaka-enot na Santo Papa. Inapod niyang Satanas. Nata, mga tugang. Kunarong lumanin do, pag enot na Domingo kan Kwaresma, ang Ibanghelyo, iyo ang manungod sa pagtukso Jesus ni Satanas. Asi taduman sa laog nin 40 aldaw, 40 banggi, nag-ayuno si Jesus, nangadji siya, antes siya magpuon kan sa iyang misyon, digdi sa ibabaw ni daga. Pagkatapos, ta, an, sabi ko mga sa inyo, ang buhay ni Jesus, duang parte. So private life, sagun so public life. Ang private life, so 30 taon na kaibanan siya kan sa iyang pamilya. Day kitang aram kung ano ang nangyari duman. Pero ang public life, ito so 3 taon na mapamidbid na siya sa mga tao, sa kinaman. Kaya nagpuon ini mga tugang kan binunyagan si Kristo ni San Juan Bautista duman sa Jordan. Pagkatapos, dinara siya kan Holy Spirit duman sa disyerto. Sa laog din 40 aldaw, 40 banggi, nag-ayuno siya, nangaji siya, bago siya magsabak sa sayang misyon. Kaya gutom-gutom siya, dinara siya kan Anghel, dinara siya ni Satanas. Sabi sa iya ni Satanas, kung ika ang Mesiyas, kung ika ang aki ni Diyos, ininga po gibuhon mong tinapay, tagutom ka baga. Pagkatapos dinara naman siya duman sa itaas kan simbahan. Pagkatapos sabi niya, maglukso ka digdi. Ta sabi ba ngaya sa Biblia, dai ka maano ta, sasaluhon ka kan mga anghel, kan sa imong mga bitis, dai masingkog sa mga kagapuan. Pagkatapos dinara naman siya sa halangkaw na bukid, ipinailing siya ni, pinailing siya iya ni Satanas na ang gabos na kayamanan sa kinaban. Sabi niya, inigabos itataw ko sa imo pag nagsamba ka sa kuya. Anong gabos itong tentasyon ni Satanas, mga tugang? Itong tentasyon ni Satanas, gusto ni Satanas na dai siya magtios, dai siya magadan. Ta sabi siya yan ni Satanas, tatatakay po ang magtios ka, aki ka mga ka Diyos, magmilagro ka, ining mga gapok, gibuhon mong tinapay, maglukso ka hali sa kampanaryo, mangalas sa imo ang mga tao, magpangalas ka sana, day ka magtios, tatakay po ang magtios. Taan kalaban ni Satanas, iyan pagtios ni Kristo. Ta itong pagtios, pagtagada ni Kristo, iyo ito nagligtas sa tuya sa kasalan. Kaya narumdumo niya kan sinabi ni San Pedro, kagurangan, day nanggan iyan mangyari sa imo. Inapod niya si San Pedro na Satanas. Iyo iyan mga tugang. Kaya sa mga taong habong magtios o nagdudurlag sa pagtios dahil sa pagtuod kay Kristo, may pagka-Satanas iyan mga tugang. Kaya parte kan pagkabuhay ni Kristo, sabi nga ni Kristo, kung sisay, ang sisay man na gustong magsunod sa kuya, magsayuma sa sadiri. Sayumahan ang sadiri. Ang gusto niya sabihin, sa yumahan sa mga bagay na ang paguna ta nakakapaw mo sa tuya, alagad na inagdadaras tuya nin kaligtasan. Sabutan nin mga tugang, magsayuma sa sadiri, paksanon ang sayang krus, dangan magsunod sa kuya. Taan tao ng pigpaparahanap ang buhay, ang gusto nyo sabihin, ang buhay sa kinabaan, kayamanan, poder, kaugmahan na daing tapos, piga po ba ko yan happiness, kundi ano po yan, pleasure, puro pasiram sa buhay, mga tugang, mawawara niya yan. Narumduman nito sa parabola, kansarong mayaman na nag-ani nin kadakol. Sabi niya, sasarayon ko ini sa kuyang tambubong sa mga bodega, asin magtutukaw-tukaw na sana ako, maglilia-lia, sasabihin mo sayang, sa kuyang sarili, magpasiram ka, magkakan, mag-inom, ta igwa ka ng nasaray para sa lawig na panahon. Sabi kan, mahal na Diyos, bua-bua, ngunya nabanggi, babawion ko ang sa imong buhay, aberdaw, para kisay itong mga sinaray mo. Kaya, sabi ni Kristo, ang tao na pigpaparahanap ang sadiring buhay, mawawara niya yan. Pero, ang tao na nawawara ni buhay, ang gustong sabihon, binabaliwala sa mga kaugmahan, sa mga kayamanan, huli sako, huli ki Kristo, makakamtan niya yan. Iyan ang buhay na daing kasangkoran. Ta, sabi niya, anong pakinabang nin tao, makamtan niya man ang bilog na kinaban, mawara ang sayang kalag. Anong pakinabang nin tao, makamtan niya man ang sayang, ang bilog na kinaban, mawara ang sayang buhay. Kaya, parte kan pagsunod kay Kristo, iyang pagtios. Dahil kita magdulag sa pagtios. Sabi, do not look for Christ without a cross. Otherwise, you will find a cross without Christ. Gusto nindo ang sa inyong pagtios, dahil kaibanan si Kristo, iyan mga tugang sa pagtios na ang pigpaparahanap sa na subuhay, so sa tuyang mga kaugmahan, sa tuyang mga kayamanan, sa mga poder, sa mga lain-lain na nagpapaugma sa kuya, digdi sa kinaban. Kaya sabi baga niya, kisan Pedro, subibog ka sa kanas, taan sa imong kaisipan, bakong sa Diyos, kundi sa tao. Nata mga tugang, ta, ang pinili na dalan ni Kristo, tangani na kita iligtas, iyo ang pagtios. Pwede baga na si Kristo, tangani na kita ikaligtas, magmagic sana siya. Oh, sige, ligtas na kamo gamos. Pwede yan. Pero dahil ta gusto niyang ipamati sa kuya ang sayang dakulang pagkamuot, idinusay niya ang sayang buhay. Tangani na ipahiling niya sa kuya ang sayang pagkamuot, idinusay niya ang sayang buhay, tangani na kita makaligtas. Kaya ang bayad kan sa tuyang kaligtasan, iyan dugo asin hawak ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo kay Puhan, mag-agi man kita digdi kung gusto tang makamtan, kung gusto tang maging mga parasunod ni Kristo. Sa enot na binasa mga tugang nadangog niya to, ang kasaysaya ni Propeta Jeremias, sarong teenager, 17 years old, na nagpapastor nin karnero, tranquilo na siya, nagpapastor nin karnero. Dahil man siya naghanap nin dakulang kayamanan, tama na sa buhay niya, dinisturbo siya nin mahal na Diyos. Sabi kan mahal na Diyos, gigibuhon ta kang profeta duman sa Huda, duman sa tribo kan Huda. Tapos sa tribo kan Huda, nahulog sa idolatria. Anong gusto sabi man, idolatria? Pagsamba sa mga idolo, kan mga pagano. Kaya nawara siya ng pagtumod sa tunay na Diyos. Kaya sinugo si Propeta Jeremias. Pero sabi ni Propeta Jeremias, kagurang na natatako, kakulpa man dyan na may mga inadalan. Ha? Ako, aki pa, hubin pa akong maray. Dahil ako tataong magtaram. Sabi kan kagurang na, dahil ka magsabing, dahil ka tataong magtaram. Ta, ang gabos na itataram mo, ipapasunod ko sa imo hali sa kuya. Taan propeta, mga tugang, iyo ang boses kan Diyos, the mouthpiece of God. Ang pigtataramkan propeta, hali sa mahal na Diyos. Kaya nagtubod siya, nagduman siya sa Huda, na ang capital, iyo ang Jerusalem, dinuman niya suhadi, dinuman niya sa mga padi, sa mga tao, nagtaram siya, madali na kamong kastiguhon kan mahal na Diyos. Kunday ka mo, magbalik buot sa iya, magbalik loob sa mahal na Diyos. Ta, pati sa indang templo, ginibo ng templo kan sa indang Diyos na mga pagano. Kaya iyo iyan sumensahe ni Jeremias na hali sa mahal na Diyos. Ano ang ginibo sa iya? Binilanggo siya, binugbog siya, pigtuya-tuya siya, pingisihan siya. Kaya sabi niya, sabi ko, ano na kung mga nakagurangan, susurugon mo ako. Garo ngaya, dinaya mo ako. Sa so mga enot na taramong kagurangan, dinaya mo ako. Pero ako mambobota, nagpadaya sa imo. Kaya sabi niya, puno niya, dahil na kumataram, dahil na kumaging propeta. Pero sabi niya, samantalang nagsasabi akong dahil na kumataram, iguanin kalayo na naglalaad sa kuyang puso na dahil nang ganda ako napupugulan magtaram. Kaya mga tugang, namalis siya niya, na kaipuhan pala, ang sarong propeta, kaipuhan magtios, mag-agi din pagtios, tangani na ang tataramo ni Diyos. Magdangugman ang tao o dae, magdangugman ang pigsasabihan o dae, kaipuhan makaluwas ang tataramon nin mahal na Diyos. Diyan sa satuya, mga tugang, sa opisina, alimbawa, kamo nag-opisina, o sa eskwelahan, igwa ka mong namalisyahan na medyo karaktan na dapat makaluwas, dapat itaram, dapat resolveran. Ta, alimbawa nga, alas utso ng aga, may nagharalat ng tao, sige pa nindo ang chirismisan dyan, iyo ang namalisyahan mo. Kaya sinabihan mo so head of office, so amo nindo. Ngaya, boss, ngaya garo nga sala na nagchichirismisan pa kita, samantalang may mga taong nagharalat na. Nakulong kaining nangyari sa mga opisina. If kung ang subos nindo, matured, masabi, sige, magturukaw kita, paghururunan tayo niya. Pero, kung subos nindo, iyo mismo ang leader, kan chirismisan, hahanapan ka kisala, papakarauton ka. Imbis na simbagun sa imong piga tataram na problema, imbis na resolveran, ang pigigibo, hahanapan, ninsala, sunag tataram. Iyan ang nangyari kay Propeta Jeremias. Imbis na magbago nin buhay sa mga Hudiyo, ano ang ginibo? Ibinilanggo, binugbog, pinagtuya-tuya nila si Jeremias. Nata, habo sindang magbago. Pero, dahil pwedeng magpundo ang propeta. Kita gamos iyan, mga tugang. Takang kita binunyagan, pinwi ko ining pingsabi sa endo, kan kita binunyagan sa padi, nagkuha kidiit na lana na ngaran krisma, piglahid digdi sa angog. Pagsabi, pingsabi kan padi, linalahidan takatan krismanin kaligtasan, tanganin makaayon kaki Kristo, hade, padi, asin profeta. Ang pinakadipisil dyan, mga tugang, ang pagiging profeta. Ang pagiging profeta, iyo ang pagproklamar kang katotohanan, iyo ang pagdinunsyar kang karaktaan. Pagdinunsyar, pagsabi kang katotohanan, pagdinunsyar kang karaktaan. Taiguanin ka sabihan, tangani na ang karaktaan, maghade, kaipuhan sana na sum mga marhay na tao dai magtaram. Takunday kay ta magtaram, nagdadanay, naglalakop, nagdadakul ang karatan. Iyan mga tugang. Dahil kita nagtataram. Natatakot kita, nasusupong kita. Para ke na nagpabunyag kita. na da ita ginagamit ang situyang pagkoprofeta. Natural, pag ginamit ang situyang pagkoprofeta, pwede kitang kadanon, pwede kitang pagtuya-tuyaon, pwede kitang pagnisihan, pero parte iyan kan buhay din sarong profeta. Nata, ta si Kristo, iyan ang ginibo kay Kristo. Nata ta sa mga disipulos, habok ka ini. Tan paguna kan mga disipulos, pasiring sinda sa Jerusalem, tangani na maging hadi na kinaabanon sa Jesus. Kaya kung hadi na kinaabanon na sa Jesus, natural, ta sa mga disipulos, pagpuon na nagsunod sinda kay Kristo,

di na si Kristo. Ayo yan ta. Ang katuyuhan inda, magyaman, magkaigwanin poder, bako nang sumanga parasira, bako nang dat sumanga dating pobreng parasira. Pero mga tugang, bako iyan su katuyuhan ni Kristo. Nagduman si Kristo sa Jerusalem, tangani na tapuson ang sayang misyon. As in, ang katapusan kan sayang misyon, iyan, pagtios, pagkagadan, as in, pagkabuhay luat. Pero, minsan nga ni, mga tugang, bago pa, kan buhay pa si Kristo, magpun pa kan namundag siya sa kinaban. Ano ang sayang, ano ang buhay niya? Namundag siya sa sabsaban. Kan siya nagtutuklo na, dahing nagpapakaturog sa iya kun sa in, dahing nagpapakakan kun minsan, pigsisirika siya, pigpapaharalin sa inang banwaan. Nata, makulugon sa talinga ang katotohan. Iyan mga tugang. Taan profeta, kaipuhan, bako sa nang magtindog, kundi magtaham para sa katotohan, para sa hustisya, para sa marahay na pag-iriba-iba. Pero kung minsan nakakasabat kita rin mga tao, nahabok kan mensahe ni Jesus. Kaya pigingisihan kita, kung minsan pigkukulog kita. Pero iyan, mga tugang, iyan ang buhay ng sarong profeta na kita gabos inaapod bilang mga binunyagan. Ta, day pwedeng ikaligtas ang kinaban kundi ang mga tao na magsakripisyo, na magtios, minsan nga ni magadan. Ta, sabi ni Kristo, kung si Seman ang gustong magsunod sa kuya, magsayuma sa sarili. Deny yourself. Magpasan ka ang krus, as in, magsunod sa kuya. Ta, kung ang pigpaparahanap ta buhay, mawawara niya yan. Kung para sa tuya sa ang pigpaparahanap ta, mawawara ta yan. Pero, kung lingawan ta sa tuyang sarili, isipon ta ang misyon na ipinatong sa tuyang abaga na Yesu Kristo, ang misyon kan pagpamidbid sa iya, kan sayang tataramon, kan sayang hustisya, kan sayang katotohan, mga tugang, minsan kita magtios, dinadara kita sa kaligtasan. Minsan din di sa ibabaw ni daga, matuninong ang satuyang buhay. Kung kita nasa panig kan katotohan, kan hustisya, kung kita nasa panig kan tataramon ni Diyos, minsan ang pigkaturugan tapapagsana, naghurak-ragong na kita, madaliong kitang mga turog nata, panatag ang stuyang buhay, payapa ang stuyang buhay ta, ang nagdadara kan tataramo ni Diyos. Iyan mga tugang ang nagkakaigwanin, katuninungan, kaugman sa inang buhay. Diyan nga to, nakukuha ang tunay na buhay. Bako so, pagparahanap kan sariling mga kaugmahan sa buhay, pagparahanap kung ano-an para sa iya, ta, ang tao na naghahanap ng buhay, masabi, paano man ako? Bako iyan. Paano man ang katotohan? Kunday ako magtaram, paano magdanay ang katotohan? Paano magdanay ang justisya? Paano magdanay ang tataramon ni Diyos? Na iyo ang magdarara sa tuya sa kaligtasan. Tindog tabi mga tuya. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kag-ibok ang langit asin kandaga. Kag-gabos na nahiling asin da nahiling. Asin sa sarong kagurang nana sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos. Sinamon dagigan sa ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daily na lang saro sa pagka-Diyos ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nanitao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagot sa kagadanan, asin nilinubong, asin gani katulungal daw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too ka nama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadayan, dahing katapusan.

0: asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sama asin sa aki, siya kay bakal
1: asin kang aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan,
0: nagpapahayag ako rin pagtubod sa sarong bunyag, pagpatawad din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay luwat ni mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan. Kitang mga inapod bilang mga profeta na magsaksi sa satuyang pagtubod, may pagsarig na magpamibit kita sa Ama para sa tuyang mga pangaipo, ang sa tuyang simbag kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibit.
1: Kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibit. Tanganin ang simbahan, padagos na baguhon kan Espiritu Santo sa paghahanap nin mga marhay na paagi nin pagpadara kay Kristo sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni nanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganin ang mga nagsasakit as in nagagabatan kan sa indang buhay dahi makalingawunan kagurangnan kay ibaninda sa indang mga kadipisilan. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni nanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganin ang mga hoveness as in ang sa indang mga paratukdo piliyon si Kristo bilang aarogan as in pandagka. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni nanyuga ang sumog pamibi.
1: Tanganin ang mga nagihelang, ang mga may edad, asin ang mga namumundo sa tuyang komunidad, magkusog kan sa indang mga krus, asin magdulot kan sa indang mga pagsakit, huli kay Yesu Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni nanyuga ang sumog pamibi.
1: Tanganin ang gabos ng mga gadan, ligtas na darahon kan kagurangnan sa iyang kahadean, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni nanyuga ang sumong pamibi. Langit no na ama kay raki an sumuyang mga paghinguwa, warasan sumuan kusog asin isog na kaipuhan sa pag-uyon kan sumuyang buhay sa mga kasuguan kan sa imong aki, si Jesu Kristo na sumong kagurangnan.
1: Amen.

0: magpamibig mo mga tugang tanganing ansako asin ansainong atang maako man lugod kan Diyos sa mga makakamhan.
1: Ako on man lugod kang gagurangnan ng atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan ining banal na atang makadara sa mo kan sa imong biyaya asin matawangan kaming magkamit kan kaligtasan na sa imong panugao. Inihinhagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas mi na sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa in magpasalamat kami sa iyong ama. Diyos na makakaman asin day gatapusan huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkaherat niya sa parakasala, siya nagpakumbaba. Nagpakanigong ipangaki ni Birhen Maria, huli kan mga tinios niya sa krus. Iliningtas niya kami sa kagadanan na sin sa kasalan, huli kan sayang pagkabuhay liwat, itinausumuya ang buhay na dahing kasagkoran. Kaya sa kaibahan kan mga angeles, patinin gabos nokbo sa kalangitan, dahing ontok na minaawit kami sa imong kamurawayan.

Kagurang nani kanangadan banal borabo ninyo boss nakabanalan kaya ning mga atang namimikbi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sumo maging hawa kasindugo kan sumong kagurang nana sa Yesu Kristo siya na sa lugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaakini asin itinaos sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamagabos asin magkakan kay ni tinian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis sin giraray pagpasalamat sa imo itinao sa sayang mga disipulos na sabi mag-ako kamagabos asin mag-inom kay ni tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Pagrukiyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutubon.

Kaya kami na nagrurumdum ngan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat sa pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Santo Papa si Leon asin sa mong bispo si Joel asin kan gawos na mga padi siring man. Girumduma sa imong pagkaherat at sa mong mga tugang na nagturog sa paglamgan paggabuhay liwat asin ang gawos na mga gadandangan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon kay Raki kami gabos na mibibi kami tanganing kay Bani Santa Maria Birhen na ina ni Diyos ni San Jose na sayang isposo kan mga banal na apostoles rin gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo magkanigong maging keras kan buhay na din kasagkoran magumaw asin magpamuraway sa imo siring manhuli sa akibong sa Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin gamurawayan sa panahon na daing kasangkoran.

Agawa kami sa Gabos na maraot na mi kami kagurangan warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak maging danay na talingka sa kasala na sinman ligtas sa Gabos na kapurisawan mandang kami nagahalat kan magmang paglaw masin pagdatungan sa mong paraligtas na sa Jesu Kristo.

0: Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi siya sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa hindo, ang sa kong katuninongan itinataw ko sa hindo, are pagilngaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin, mapagkaniwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyok, susog siya sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin naghahade sa panahon na daing kasangkoran.
1: Amen.
0: Ang katuninungan in kagurangnan mapasaydo sangkod paman.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninungan.

0: Uyaan kordero kan Diyos, uyaan at papara kan mga kasalan kan kinaban paladan ang mga inaapods pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kagurangan, bako kong maninigo na ikang magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinasakong kalag mauumayan.
0: Ang hawak ni Kristo.
1: Amen.

0: Tugang sa pagkumunyon, nakahiling ako nin sarong nagkumunyon na pakarisibikan ostya, pigpangurus ostya, sala iyan. Pakarisibin nindugan ostya, kakanon tulos. Tadaimanin kamandag ang pagpangurus na iyan, mga tugang. Salo nga na iyan na nakulaon kan magbasang-basang kan hawak ni Kristo. Kaya de iyan pigpapangurus, nahiling ko saro na nagkumunyon, pigpangurus ostya, sala. Pag-resibinin doon kan ostya, kakanon tulos, bakong kun ano pa. Kaya mga tuyang makanood kita. Kaya ni, may paisi sa tuyang, ang sa tuyang kura paro ko sa Agosto, sa sarong taon, magkakaigwakan, World Youth Day duman sa South Korea. Igwa kita nin pigingua na nagkapirang mga jóvenes na makaduman lamang ma-experiencea ninda kung ano nangyari duman sa World Youth Day. Kaya igwa kita nin pigapod na Dinner for a Cause. Nagigibuhon niya to sa September 26 duman sa Casa Ver Amore. Day ko aram kung gura no ang ticket. Pero dyan sa luwas, may mga jóvenes na nagpapabakal na gayon din mga ticket. Siguro, minsan dahil kamo mag-attender kan Dinner for a Cause o itaw nindo sa Kisay man, kung igwaman sa nakamunin, kakayahan, tarabangan ta, ang sa tuyang mga jóvenes sa parokya na sikira, nagkapira lamang sa inda, makaduman sa South Korea, as in makapartisipar sa World Youth Day. Ang makukuha dyan sa Dinner for a Cause, iyan ang mga pamasahe, pocket money, kansatuyang mga hobbiness. Kaya nangangapudan ang satuyang parokya na magikitang mahirakon, magikitang generous para sa karahayan kansatuyang mga hobbiness. Tindog tabi, mga tugang. Mamibi kita. Kagurang nan binabaga bago mo kami sa magsikay ning tinapay nin buhay lugod. Kumusog kami sa pagkamot asin matabangan kaming maglingkod sa imo dyan sa samuyang kapwa huli ki Kristo na sumong kagurang nan.
1: Amen.
0: Ang kagurang nan mapas sa indo
1: asin sa imong espiritu.
0: Bendisyonan kamo ni Diyos na makakamahan ama asin aki patin nga ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos nang suyang selebrasyon, magdanay kita sa pagkamuot ki Kristo.
1: Salamat sa Diyos. Amen.

0: 91.3 News FM.
1: Dugo na!
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
1: Heto ang mga patunay. Galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amel.

0: mga bata.
1: Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday. On One Radio.
3: Ayan mga kaibigan, mga lolo't lola, mga nanay at tatay. Ano pang inihintay ninyo? Tayo nang magsayawan.
4: One Radio. Bring it. Ballroom on one. Ballroom on one.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.

0: 1.3 News FM.
1: Dugo na. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Ang init!
6: Batata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing...
6: Batata!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga

0: iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Ballroom!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Caitlin B. Rosana. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
4: Si Ricky Biazon. Paborito ko ang manok ni Osang.

0: Yes, usang-usang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaon ka mo kayto, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na bourbon premium chocolate biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa bourbon biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy Savvy stores near you.
3: Ballroom on.

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email Responsible Gaming at PAGOR.PH or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at super